0: Olare ushimi kedo da ikomikene. Mukaga muko yo maritwa.
1: Yes, nigetha mutwaro igotini.
0: Ona muoka muwo maritwa.
1: Yes.
0: After ngau kuwo maritwa ono ngigenya kuheana ki kana ki ndu.
1: Matio yaga.
0: Tadu maritwa le mane iwo mulele.
1: Yes, ni makinyire na ko oyo yo yo.
0: Ko hatu wa woni tiri hawa tebo je kunya la mulele. Mutiari na ko fara fara ige bura kadege ige la ko.
1: Thank you, thank you.
0: Wow, ange to bona sa ange kana da guri.
1: Asante Mr. Daguri. Ate kuga hate bona Francis.
2: Nona ihaki.
1: Yes.
2: Anyway, kuku ni dengi tikira. Nono gara kwa nanga nyetoa. Ai ni nani nanti na mabitia. Kana nanti na mwako tena mabitia i. Ura makaniki. Akora we na moi. Ai ukiri na mo.
1: Kwele kwa atiriri. Ni mune mwugaga maki henga no majira kwa atiriri. Anyitiro Nairobi. Na ukoro ugutorete mutumia kumatane Kenyatta Hospital. Sawa. Uma Kenyatta, for example, let's say uikaraga kudutodhiro. Sawa. Uma Kenyatta. Wadi tauni, mwatika mutumia kunia heo kana, ni wadika magi koma kuu, we wende home. Wikinya tauni mwakwira, wewe kijana si mama hapa, natoka wapi, naenda wapi. Uka uga mimi nimetoka maternity, naenda kwa nyumba, nitayarisha vitu, nipelekea bibi nguo mpya asubuhi. Uka okay, pana, weta proof. Uka ikio kira adrova iniki, maji yamu. Waikia kemali ya mwe, doe na pego. Fego siye mwoko. Aya, okiugana kwa kinyaro sine, mora ato ala after 24 hours, sine okinya giyo igoti. So it's the next day. You're in court. Ukoraga uwele tuwa drunk, disorderly, you are fighting with na hena
2: kinyamodo mokuru wakana. Usione kiria,
1: Hena kinyamodo mokuru wakana.
2: Usione motino moru. Ano ginyo kwa kawari itaindo siye ni orari hira. Ndungu mwoti ya nidangyo kako nyita na kuigiri rai. O uguo oteo kule hira kendo.
1: Welcome to Nairobi.
2: Lehu kiri ya kiega. I know, but I'm telling you.
1: Yes.
2: Usione wira wa saitani. Ule wigo ga adhiru kaga akedaga. Wira wa kene wikati akura ga. Kumunya.
1: Kunyari ira.
2: Kukankia. Lehu. Nuna tawe ugakorwa iyo ita kwa karma. Tari ugakorwa atewe mundu tanie.
1: Yes.
2: Utari mbarana mundu. Andoze makora wa makeri deli ya kukorwa tanie. Niyona ngegea tigari wana kamange itia. Na neko endaka kunyito kekwe. Ni ate murata. Kamuja tu anasemania. Ukekwe tutio ya ineno. Nurone kawina angoro njega. No. Ogo tuweka ate mondo moru. Ate mondo maku ni corruption. Nina mondo mange. Oranduka menyaka kuri ya zeno kakumaga. Ugakula kwa nginyoro uga meta stage ya teokeru wa touting. Ne, uga ikuwa zeine. Ni hondo.
1: Madhe inakotale.
2: Eni, na mondo asio mambigia na tu mondo tunini. Like corruption.
1: Okay. Ugakula.
2: Ugakula we na karma mutira igu ya na.
1: Mutira are kanya.
2: So, eni. Mwune madhe na. Mema ndiko madheru maibukuri angai toko dhoma madhayo madhayo idhano
1: yes
2: kamubari ka 25
1: yes
2: yone mirongo ili na idhano namba siya maguru uriangi korwa na kiri kaniro
1: namba siya maguru
2: mutera wangu kanitha kakaro hiri kakanithari
1: dhoma
2: namba siya maguru ni ngiri emwe
1: yes.
2: Iganari ya kenda haya kiugo gikauga atiriri yoha kuiguana na mugwetia hinderia muri na kenjira nigetha mugwetia ucio ndaga gutware kuri mutua nilicira nake akuneane kwi munene wa thigani enwegwa ugaikio korokoro ini ikina thirira bau ngina sokera ati yoha kuiguethania na mugwetia hindi ya mwure na kenjira nige ya dhamu kwetia osio daga kutuare kure mutua nirishira
1: yes.
2: Na kia kuweane kure munene wadhigani wikio koro koro ini no vasi ino ndena maka nerariri ya corruption ino ente rata poti corruption ya ndo kama na mige ni oke mande no mia mande kwa ya kutio ndo tange interpreti
1: interpretation
2: wewe ndo ngwa mama wewe ino e yo kuna kwera ugo kwera uga
1: no
2: ndikweziria mumi andiki ndimu mithomu yothe no ndikweziria mumi andiki mandayo mutheru aseraga na Jesu Wanja na nomea, nomea madhayo na hapea tuwa geteo tondo nungia mjekiri kaniro kiri ya kia ruwa ugumu ndo simpo simpo.

0: Pensa ko Salim Junior atere kania nya bego etekerie digedo ora moto betora ra nie ya muizo ne goga ga we eto metugo to edi tubaya to amuchana
1: it's to talk about the future
0: the digedora we finish.
1: No, you Karo, you get it, you are getting it wrong.
0: Wrong.
1: This is it, eh? Mugetigana na mundu, you need to sit down and really, really talk.
0: Mugetigana. Wenda ugaga kwalia, ugaga tukomanyi, turarani, mole ya mwesi.
1: No.
0: Tiguwa ugaga ruipo, inete ugaga kwalia na kanua. Metuga mi urumudhenya. Ah, we, tato hede to ikai.
1: Kakaro, rianga adhima tuine nguone, nongo rianga iki oria. Demu oria terere, mwane kaka tuikane no zingumana. Kekoro tuwa kaka woko iduwaze. Nogutu wa zingire, gura niare kone keraha, ngekoro wakaro ya kuku. Tuende nalo.
0: Imagine be higire ugu othe ucoke ukore ithu the tugathi matuine.
1: Tegu ndirauga.
0: Terrible.
2: Deto ikai. To ikai na bona Francis. Bona Francis.
1: Good morning again.
0: Good morning once more.
1: Bidi?
0: Yes.
1: Direrwa Korea Kirinyaga County. Na Nyeri County at last week ni barari na gisanja ma.
0: Kireko.
1: Medha ya kwa ya ndeto ikaini guirauga. Ati kuena mwana kieta kwa kamasi. Kamasi. Tema kama, ka. Niritua kama uanga wao, ligoka kamasi. Kamasi wa kwa ye, anadha ambagiaga car wash. Na ati murata we, ati ndiregua ati adhambagia te kagumo. Irio ya kagumo ndiyo iba. Ni kwa nywe? Ati na murata we, ati beshte ya ke mazo magana ke na tuwe kile muthigari thaa isini muthigari munene muno na aumaga all the way from county ya nyerete toere unekwe exactly station yereko na ngari ya boridi akoka karetera kamasi ya kiatea adhambie
0: yes.
1: Muthenyo ati last week ye kamasi ya tinarari kile kumithambia na lauga ati ame boridi ati kandirao kamwe kindogo
0: Ground in a very important.
1: Yeah, ati ogwa ati ona ke ati amegwe to nara menyona ni amrata we na murata we ninge ati arari mbisi na maundu ma mangi arabu la round ya tikirugu ya round 1 ti araso ka ti aresi ri ati tondu gwetu indu ati abuthagira de to ngirwa gwetu indu abuthagira na tutikira kwangira thini tuga tumunda gwa bari ya mbere tuga mundu na kibereti auga thiaga kigire we atego kubereria kou nena ngari ya borithi na nuna ti mu borithi na yo kamasi ati tabarire rari ateria ya kirugu ya I ati mapendi materima thie benyongo
0: mwendia
1: arabue nage amenyere ti gutwara githia ngari ciene na no kagana cio ka woci etuaga ati ate tu iskie darali dikana wene wena ndwe ena ya borithi kogwa kena akena tengeria nyona ke karora ndo ini ndu akinya kwa tuike kana ndu mota ni mora
0: arora ngari ni amuri
1: ataki wene ke kira dina mbere onake agarura ni kuthie andoreme para pareo ona tie ndia ona ni abuthi kama nyite raini
0: Ona kamasi.
1: Kamasi kanyite ona kera ini.
0: Ena
1: nire veine. Eni ona kendare enda kwa soka. Na kundarele wa nendu ya lafuela atareza buwe kona atelele. Kamasi ya resi hiliyele kwe na bori thisioka. Kunyita na. Na kenga alini ya bori thisioka. Kukwe na mabeti ya megana.
0: Mary.
1: Kukwe kona ndamba kwa soka ya kawos. Ewe kuruka ya kutusi.
0: Nandradi kena wiyu.
1: Niwele ama makia ndoi. Ndoi ni wala makania.
0: Nibaya.
1: Ai.
0: Nibaya.
1: Ma kinya kerea ye. Ma orira, lirea la kinyire. Ona hapa kianda keke, pandu area ya kutu. Sipare kwena university. Nile la pole ilwe zimu. Ea, lerwa kamasi. Eto erwa nuwanuwe woka na mo. Oria matue. Zigali. Umapa amare woka na ompesi. Atendoka na zigali mpesi. Eni, gija mwena ngari. Yeah. Nani ndewiki ndewiki, nini mokoraga?
0: Nekutuzi.
1: Eh, Nani mo ogerwa yeni.
0: Sorry.
1: Aya agekinya kawoci. Areteretwe thi na ni mwene ngari. Arerwa riwi. Ndakiburirwa thimwe. Nderwa ni wagira hongo. Ati hongo. Nderwa uma bo. Na kirete kiria wabe otugane. Akauga na ri gutiki ondabe watugane. Yona? Wikindu uma bo. Na ni wonwa. Ndaburirwa ni ofisa mangi.
0: Yes.
1: Manjuri atiriri. Kwa kithieri marito.
0: Mwone
1: mwengali. Makimio enu eno nyandike.
0: Yes.
1: Anuwa waki umonye leo keteri marito. Kwa rake zokia wera atia. Kamasi ye teterete atia. Lua niona kwa aliamai. Niona nyuma kutu si njurete. Akerwa no kwee. No kirehe.
0: Yes.
1: Akerwa nangwandura rehe. Menya kulea iku matondule. Aya ange o zei. Moe. We nasio. Kimenya kulea iku ma. Nani spindi. Ya kamasi karambindi ya peane kendu. Kala bea nire.
0: Si yake siyama huko.
1: Iye ni. Unge puruvu atia.
0: Iye tenduma.
1: Iye.
0: Aya.
1: Ura puruvu atia.
0: Nibaya.
1: Nibaya.
0: Nibaya.
1: It's banned.
0: Wee. Onake ibenya.
2: Leo yuma ikairi ya deto. Na Bwana Francis. Gukena traffic. Loro wibo rugiru tarahutika. Gukena FM. Ruiboto. Gukena FM. Ida to shiangu.

Mbega yo modo gwito Francis yo nawe na vocha ashiri gigiri fote. Nawe da shiri gigiri fote ororu. Eno ne vocha ashiri gigiri fote ororu ororu. Kanyara dhinu wa star 624 hasho dhinu wa

atĩ ũngĩkorwo nĩ ũingĩrĩte thĩinĩ wa soko mũrwa kiumia gĩkĩ gĩothe kuuma Monday, ĩno nĩyo chance yaku. Ũragũra tigiti ũmwe peke yake, ũragũra tigiti ũmwe peke yake. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Agnes Wambui ngethanĩre kũrĩa mwena wa ũthĩro, dakika ni za lala salama Widinga.

0: top. Aya marigweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste
1: kana ndewa.
0: Ngumo yao niguo ohoti wao.
1: Nijitago bote wa jogu.

0: Very good. Aya muhunjia. Kitu hige na mahoya. Ni atiai. Kitu tinaigwa na mahalu kitu higire turathimithie nigetha ri. Kiritha githi uguo ri. Ni murathime.
1: Ni undu mwega.
0: Na ugitugeithio gitwire ritwa.
1: Eh ni jitago ya speakies. Geda Kristo agai ni undu wa kuhonokia. Na baya kwa ni 0714. 591-518.
0: Shokera.
1: 0714 591 518. Eni.
0: Tukihoe rio.
1: Kituhoe. Mwathani, thini wali tole Jesu Kristo. Tukabire aku oini wa muthenya wa muthi. Tukagucokeria ngatho ona tukikugathiriria. Wewe Ngai niwe wali kuo, niwe uri kuo no gutura nginya tene na tene. Amukira ngumo riri na gitio. Niwega Jehova Ngai, niundu wa ihinda riri utuhete gukorwo twiho, niundu wa gukugoca na gukuthathaiya. Gitumi ugaga ndugocagwo ni aria marikitie gukua, ugocagwo ni aria me muoyo. Ndakihoya niundu wa rugoco ruru twagoca, ona nyimbo iria twaguthathaiya nacio. Ndahoya reke ikorwo iri kirathimo, iri uhonio, ona iri ukuri bururi-inĩ witũ wothe, ona kũrĩ arĩa othe matũigua marĩ nja ya bũrũri. Makĩria wa mothe, Jehova Ngai, twakũhoya ũthiĩ na mbere na kũrathima studio ya Gũkena FM. Makĩria sesheni na tabarĩra ĩno ĩrehagwo nĩ Wagura. Thiĩ na mbere kũmwĩka wega, thiĩ na mbere na kũmũtuga, na makĩria wa mothe thiĩ na mbere na kũmũrathima na ũgĩ, nĩgetha thiĩ na mbere na gũtũhĩgia kũgerera mĩtambo ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩu tũkiumagara twahoya tha cia rũgendo, ũtugi waku na kĩrathimo gĩaku, ona wikendi ĩno tũrĩithie na ũtũmenyerere kwenda-inĩ gwaku na kwa Mũrungu Jesu Kristo, twahoya na twacokia ngatho.
2: Amen.
0: Aya, mũthikĩrĩria, twarĩkĩrĩria ũguo, ona nĩ njĩndĩ ũraigua tũrĩkĩtie na mahoya, kũguo nĩ warigwo ĩkai gwathiĩ atĩa? As long as mana mũtungatĩri rĩ, bata wagĩthiĩ atake kũhoeire na gũtigĩre kĩrathimo rĩ, ũkĩrĩha. Aya, twathiĩ ndagĩka 28 ni na ni ndahanahana ũguo. Na mũndũ gĩtwo Tess, na mũthĩ mũtigũkorwo na mũndũ gĩtwo Wambũgũ tabarĩra yanyihia hwaĩ. Nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte. Oha mũtambi-inĩ wa Gũkena FM Rebottom. Lakini, we kuma mũthenya wa rũciũ maũndũ mothe magakorwo me back to normal. Na nĩ njũĩ nĩ ũgakenerera ũtungata wa Gũkena FM Rebottom. Ndĩrĩa gũtigũtiga. Tabo dikiri kimenyithia ke haha.
3: Yesoka kia mutumia.
4: Mutumia ya gaba okeraga tene.
3: Iduwe Gũkena FM ni turako gwera mutumia na mawira make mothe, iroto ciake na ihoto ciake.
5: Mutumia ni mami wehoke irwo kurera na kurugamia rũciaro rũkĩte.
6: Ina wacia na nyingi. Siagi kwere itake gwetago.
7: Na kwira.
8: Mutumia ni mutongoria wa gwaka, kurugamia biashara na guthondeka miaki.
9: Ugo nani ndi muruti wira, ndi muhuri wa biashara na ndi mutongoria.
10: Wainaro ndirikane atumia.
3: Nyitanira na ithuĩ tugĩkũngũĩra mutumia.
11: O mũthenya wa Jumatano rũcinĩ.
3: Tabarĩra-inĩ ya Gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
12: Nĩũkenaga mũno gũkorwo na mutumia. Na ndakwĩra ũgĩe na irio ũregaga
3: nĩkĩ? Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
13: No njĩre athikĩrĩria a Gũkena FM. Haha nĩho tũrĩ.
3: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
0: Right, thank you mũno makĩria. No mbere ĩyo, by the way, mbere ya tũrĩkĩthia kũinũka na mbere tũthiĩte, no nyende gũkorwo atĩ ndakũnengera kanyamũ oro haha, nĩgetha at least ona ũkĩrelaxĩte maũndũ mothe makorwo me chonjo na makorwo me nice nice. Oha mũtambo-inĩ wa Gũkena FM Rebottom. Na njoke kũnengera ũmbora mũndũ gwĩtwo Franco wa Suburbia etagwo ni mpaka lini. Kĩũria kĩnene njũ nayo ũreyũria ni mpaka lini. Oha mũtambo-inĩ wa Gũkena FM Rebottom. Hena mũndũ haha twĩrĩga ũkorwo tũgĩtuga oroha mũtambo-inĩ wa Gũkena FM Rebottom. Mũndũ gwĩtwo Eunice wa Ngari wa Kagunya. Eunice agĩrithie mũnyaka wake oro haha na agĩcoka akĩona kĩo. Tathikĩria mũndũ gwĩtwo Eunice.
14: Gũtirĩ na ũru.
0: Nĩ ona niĩ ndirĩ na ũru, ndĩ thayũ. Kagunya rĩ. Nĩ baba wanyu kana nĩ mũthuri waku?
14: Nĩ baba.
0: Oh.

0: ngetwo rugacungika
1: imuthenya wa mbere ndakuona ni ndakwendire
0: 92.2
1: Omo.

0: imekuwa zilizopendwa. Aweza kwa ajeni.
1: Oh, hali ya mwaruma.
0: Audu na ihida lea guo.
1: Nekiru menyambo.
0: Nabari dali nitoa utini ruto gigi na ruto kwa plan A. Na asanta ni udo haonyi tani waku. Ni kado siya mwanya. Kada adu aigina makiri ya lume igiri. Mekaga maudu maria mwani le magi kuone ya fafao. Na maudu maria matekile li matiekaga. Ukuga ante ugure mahuwa isio besa ni maturaga muno muno makiri ya. Na matiwe uri ya mahuwa mazi matumato igwe mega. Ha, okay. Wewe tumia wewe mwiri yetu. Dine wa motorele waku. Wadugure ni uri wa mukira. Kiheo kia mahoa. Ushaipokea. Unatoa mahoa peke yake. Ni uro wamo kila kiheo kaigua. Kereda igua. Appreciate tuwa mono ne modo wako. Wanasita waisa hao. Majera. Kada adhuli mwagati. Asonga asini yale hita nyoba. Nane agulita ili yonasia na nila adhoma. Inaishia hapo. Uigua gae kurate have done everything for you. Everything gani. Teniyo tiyo doita kwekeire. Kwekeire maodo mwode. Higoyo nito neare hanyuba. Neara gula hirio. Nana yadha omidiyo siya. Nagutiri odugi. Uga ati ugunia kwekeire maodo mwode. Dae kamero goiri. Itikarite. Doada kamero warugu iti Francis.